Akashwani Imphal. Ngasi Ningthau ka banumit September ki tang kun mathoi inglising ani kuntaruk. Langban ki tarani panba sakap talising ma jamapal ni funipal. Hausik ayukipung mga maghai ta ki pagaluin na sangai channel ki thodom sandok ba hausari. Sandok chari ba megas jam ahum dasmik mga thauram ta biripasing bu taram nok chari khurum chari.

awaba nungai ba ani makta laibiri ba taibang jibagi awaba kokpi ba ibungo nahakni taibang pumbagi athoi ba angakpani nangina kun lotpa yadra ba khurumjari tolbi nanaina ibungo nangina famda

tam bang am da ba mi yoi ma bo kangau na ra hing ding ai khangau de ai ki pun si gi numit karam na ta ke bano le ple re nga si de pun si gi aroi ba kong chat si da tarit senja yau da na tai bang ni pak lan bi ba hi hon benang gi na fam da mamal yau dra thawai si na hiran man uiduna lam jing bi u chan bi he ba na ha na

0: 후야마 카리 한국에 또 맨치
1: 바닥에
0: 사진을 딱 띄게 돼서 샤브 샤임기 SP 오피스 후카이 델레 비게 누가 인팔로 웨스키나 콰이리기 샤브 샤임 오피스 크라이 등 어두운 맛이 디스틱 쿠링 맞기 샤브 샤임기 유니츠 항비어브라 누가 거의 가나고무나 거기 뱅뜨기 마이너 프로토가 콧바 마시기 꽃마 양가해나 마신 마니쁘다 victim moi bom yam yaure ada kunna chat lu raga di eng kiti ma si responsibility si pak lo wi da gi mo moi ne u ba tu na ben ta na ba da a chi gi kanu ji kudong cha da ba si ya ma chang phone ba da kwai di gi thu na ma si hai ri ba sa ba kam da victim moi ro ba si gi ma gi pa sha lo thok ki ba ko ki da thang gi hai ga di yam thu ba kanu si speedy oi ba kanu si de men ja kai da sat ka da gi du ga thong de ning bom na koi gi cyber crime da koi gi tongan tongan ba koi kanagum ba mi amagi video na ching ba tongan tongan ba thagat laga yam la na sendung ma khot ba to bisi chu ai koi cyber crime gi makha da ching bra chigum ba chu dum thagat ni ba mi gi photo ju wa ta ba khang de any koi da pat ba mi gi pokel sar ga thagat ni ba khud mak chi che masi chu masi phajna masi ba tha ba thigal laga di masi chu phajna crime che phajna poi bra du ma gi punishable na kamai to bono dang tak pir mo sa
2: tabi six
3: cyber crime ps khoi gi location je manipur sakyane mar gi campus manung da lai google map ta jo dum cyber crime police station na dum thi ba da dum phangani ko adu gan da cyber crime unit se every district ki huzik te dum hange adu gan da every district na khoi gi cyber related moina financial fraud ta boy ro to pa da boy ro moina jo dum anam ba ke se ho jik sro dum moina da jo dum pai ada de gi kitang kai no ta ra ga na khoi da refer ta ra ga cyber crime police station na jo dum ko ho jik sik ta wi ko agan da bank mi amana khoi gi financial fraud ta gi ta ra ga an si da paisa ma ma matam ji de ji da ai na sa hai sa ba do yam thu na report ta ri ge khoi gi nga sa gi paisa to phang ba ya ba gi chance wang e aduna hack commit ta gi ba ga 1930 the call toropa na traga cybercrime.gov.in da toroga report to one nearest police station da toge haraga su yai and aina thuna toriga idi phai adu te ki bank su tum sat pakana ni bank ta nanginga sai ge op keno ge bank koi ge bank ki credential ke ke leak oi gar ba keno ma toge ta arga di nangi bank account freeze ta ho raga anda makha ta ba keno tog da na ba do bank na tog do ri bani ko adu ge keno do ma tog ni adu gan se te hujik yam thuna keno to wa hai ba do khoi gi bank account je khoi na keno to ra gan se te je da paisa je phara ma ta do hujik anover module la ma jo ho do re money restoration module se ge je money restoration je to ra ga khoi na tha ra gan da hujik na ngi ga sai phari ba paisa do hal lak pa ya ba gi keno gi amani ko adu da ge isana isa gi bank account je kai gum ba block the word ekhala je to pa cyber crime ma pan degi adu gi tor aga na khoi gi grievance redressal module lamana lai high river grievance redressal module jena keno degi bank ki khuthang da to go du bani si gi je do ma khoi victim moi ro ba sing da khoi na cc lai hai ba do khoi na dum tak pi si ki ma tang da
2: ai kon tak lo khachi hello
4: good morning sir
2: good morning mingal lai phang gong ta tak pi
4: call to jeri ba ai ha kai rak tegi thongam na bati pokje sha
2: navdi kali hang bi ga tam na expert ta ke hang bi
4: sar masi ta sen na sab kan di manu salam ga da hai ba gi ai na khangja ning ba amatan sar denkin bi ba sa da gi ai kai ma ma khangja ge ba ko sha
2: hai bi hai bi
4: ta koi gi kari gumba matam da ma pa khang le sha bi lungong ri ne hai ba ta re launa lai na ri ne matam da nungsina bagi namada lamtak ka man maram oiraga laisa laisa na anang jawraba pokraba matamda niyam samas ki badadi anang adu hato piraga matam amada hundo piraga thunaje yaba sosen ne diasing da sa asigum laba lamtak ka amlaba pakhan venana laisa na mama oiraba niwai sing ase sarmasi cyber plan din manung salngadra sar noina na ya koi gi makoi asidum laba lamte kam laba pakhang lai sabisin ase logi nien da kadai thaba da ahat pa sairat phandai abage masi sain ya koi gi cyber

Matangda, agang banachom film asidagi. Puspirani nasakpa, binuranjan oinam na sayringba, Rahul Blue na sayrang bisayisimu, taminasi.

0: Hello.
1: Hello.
0: Good morning, Manipur.
1: Good
0: Tatang
1: morning.
0: Lokchari.
1: Han, morning loi takai kai me da.
0: Ahan ba phang ba hai se khoi ge thoram ma se da. Ahan ba oi na phang bi brana
1: thoi
0: ga.
1: Ai, ta khang da pilong ki ne. Ramachandra Pushparani ka sapa kai sar la u gaya bdo. Madu mata ta ta ge lai gi japa. Ai gi naung pa Ramachandra.
0: Hoi sakang da ba film gi Pusparani amadi Ramachandra ani puna sakmi na baise ise niko
1: hoi hoi da
0: ado call to directly ba se ahan bada ming le fam tak piu
1: se sorry ai ta bu khong dri bor mani
0: bor mani hoi
1: yam nunga he ne lo ik ta kare
0: full phone bit call phone bit ba se yam na kui re so hai bi re ka yam kui ra ba no
1: hoi
0: hai di ahan ba oi na kui ki thoram ma se da phong bi bra na tra ga handak chahi si ki oi na di ahan boi na ngasi phang bra ka mai to bunai bi
1: ahan boi no phang jabani wai ki pas ni
0: yam na nungai je asukri da ba matam si ki matung da bor mani na ngasi koi gi
1: ni oi no ka tang apsa di dam
0: hoi hoi ya ya happy you
1: kurai da lai ba ai gi bi no ko ba ma tang hatta gi mi da
0: ekko gi thaurum da ato pa thaurum da ga di bor mani se saru kya birak pro
1: ai tau je gulab ta nun je ayam ba phangre mi da
0: hoi hoi
1: yam nuai
0: yam le nuai je ma tu da so du ma thauram saru ka birak na ba hai jari ko
1: hoi hoi ai ga sai gi hau ko la ka ka pai ngang tau ngam da mi na adum pham ma ga mora sa lai ba ni na ne adum ai tai je adum chuk le le ta na radio je adum ina ta adum ta ma ga adum ta nu ngam ba e tholok ba da gi ai adum haraga thamjara banimida
0: yamne nungai je boymani ki sei si taraga awa pothabi ro thajarak lagi ko
1: hoi hoi thank you
0: hoi hoi kodol thamjari bai sei si sakang da ba film se dege Pusparani amadi Ramachandra ani punasakmi na ba Birmangol me kolan sering ba nungmai them ibum chan serang bi sei ni tabisi

0: Hello.
1: Oh.
0: Good morning, Manipur. Live fun in program da Taram Nokchari.
1: Good morning, ma'am. Phone talk very bad. Kundi bera to kundi ki bungo cha khangen bam.
0: Bungo cha khangen bam. Hai bi unga si dekaram ba Manipuri film me sai tabi gada bano.
1: Then Manipuri film da ki Kumar Sanu na sakta. Aji nungsi badi nang ito wada adu tazak.
0: Hoi, Kumar Sanu na sakpa. Aigi nushi badi nang ni hai bisay duni ba. Isay isay ngasi se hikta taning dana kanbi dakli brana traga hana koi goal se fang baga khalage hai dana ga khan bale bi bro.
1: Si say jenis main garang ba mang ra khun na si ji khaz da di kum na ga kura chindo kato bagi da hai na di apai khat chanda ga ma ya ki la ga kong wan thay yon ki si yang se yi zan sa ra di kum arang lam du chindo kura chindo kura chindo kura
0: Hoi dao siya bire do isay se hai fe tang ngang thop piram ga dra kamai to sige.
1: Men sai ni de yang ro de pa ba dang oi.
0: Hoi hoi de di mathang da ngang thop piram ga ni ha de ki achet pa tha ja ba si ga loi na adum gi shei khudo tam jarak lage. Thaga chere. Mandir film se de ki Kumar Sanu na sakpa Chandam Shyamacharan se ring ba. Moirang Thim Dikendra Madi, Changdam Shyamacharan Sairang Bisesi, Taminasi.

0: nang gi no pai ming thon sam je gi ai gi ning ba thu ngal lo ai ga koi na she
1: ai sang dra ba thu

0: Oi, Pabu, tá vidibro.
1: Hakkari ta ore mama.
0: Samukhe da limbiri bodbu. Mai pak pangam biro.
1: Moirang da samu ngu bo khara lag le hai duna. Pau piram ni pa do. Raz dan da phang bar khang di.
0: Kari ki ni na. Soi ba hai ba si bo. Tam bangam mana te da.
1: Tau bu gi buti samu se laglam laga amuk han ki bo. Hai bu di tan hanan han ki ba yau da ba na ti. Madu oirumba yai hai na pa neri bani. Samu ngau budi atang basani na sirijut na pam duna pamnai ba ahli bungo sogai jamba balaram lulu sing duna ekoi karana tungin jaduna keda chaluri bani. Yare tuna numit nini humni sang na ti bada pangatra bada kana raroi hai duna yum yum da hanaro pani duna.
0: Pau piramba mi tu di. Ining tau na dandi bibira ni tu. Is nung hai te da.
1: Dandi pi bdi laire dana ta de chogwa jamba balaram na wari pumba amat ta chita dana sirijut ta hangat chara bada sirijut na saub gi mahuta wanta no krabani dana alibungo chogwa jamba dusu bau tamba di marik chung krabani do mamang ei dusu gobru da samu ya isa la ei hai duna kum ka ga tau bo makai tau ruga Samududi laklam laga han kibaja ni dana. Kondu da lamu koi na taram badegi. Mayam sangdun padu na porok laga sirijut ta katpada. Sirijut na. Baisuno mayam bu lamu khabi ge haibiri bro hairak badegi. Amuk budu na lak laga. Mapham du da thadok lam bagi wari kaka yam leri po ni da. Ngasaygi samugi pau piramba mido.

0: lungsida. He punsi. Ima pabungi marum tupjaduna. Oi nazaramba. Punsi gi awab hai bado. Masak khangjaram dana lai jaram bado. Nasidi. Ay koi namu al hai bado oire. Lak laroi do. Mahousa gi jamjaraba punsi do. Mangumba ngaktani. Pumnamak. Ngarang nanta oirboi ningi.
1: Tomsa, karino nangna mantra swangadongna murumurum solidubo.
0: Ha, hau karaba punchigi lamai singto ning singlambani.
1: Adubudi, matam mamada naharupta ikhoina siyen suongduna sana zarakpa, loina zarakpa marup mapang sing. Ngasi, ning tempu kri mapana sida yung honglatuna leireba matungdadi, pumnamak kaina bagungkre. Ngayko, ngayko. Ning tempo krima pan si dalay ba si bo inung nung ay tabro ng bo.
0: Sana ko nung Ramji Prabhu gi mandir, Hanuman Thakur gi mandir, Govinda gi mandir, naksinalay ba si gi, nung ay jaba mabudi mareri.
1: Sini tomsa, miyo ibagi punsi hayri si. Ano ba kaya teng narak pa? Ari ba kaya abo na ay koy ka kay nakiba?
0: Ngay ko ni mo'y pabong, lalup ka bagi matang si. Tui na teng na duna, ta duna asuk kui basi layak labasu. Na apu ta na amuk ta kangdri. Isha gi lukham, isha na ujade hai baduga cap mana kre.
1: Nang he hok dorak ta na, ay su ning sing layib ni. Yeng wa yung. Laluk ka abagi matang si. Layru wina dum layra abani a mamang dagi hong na. A masi ka na na su, masi bu ozaguru sing dagi na sing na marik sum na kang na baho na gandhi. Yeng wo. Lalup kaba simak, may dingulo yung banapan ba matamdagi sa nabahaw kibani.
0: Oo.
1: Amagi wahan thukti, langi namak siyemba lup haibani.
0: Oo.
1: Haibati, iray bagpo yak nabadagi kan nanabag katok labalan mising hairibani.
0: Ando di, mo'y pabong, nahan makay ay di kanglo dredana.

film se geroi ba khodol da ta birasi kaura ge film asidagi madhuri nasakpa ranveer thauna na seiring ba madi seirang bisei.

0: neydi? Punji programcı da yana. Doruk ba. Ne diyor ki laf tolay. Punji yapan hanjalan jan tolay di şey yam tanin ye ba.
1: Hoy hoy ngasi karam ba film ge sei tabining ba no.
0: Adu ka chi yan ta dre mi.
1: Tabira bra.
0: Ara ai wairi de gi.
1: Mhm.
0: Amu tang marida phangare. Chi program ji da du ba. Hei khandagi program da jam bo phangje dre ba ye.
1: Hoy hoy ngasi se koigi manipuri film sei khanbagi thoram ni good afternoon ladies ki thoram asta mingdo wairi de gi kana habi ba
0: wairi de gi binodini ka we
1: hoy binodini ngasi ahan ba kolaro inai khoina taram nok chari karam ba film sei tabining bano
0: jam bharau je ye ngasi phang ba je smay wairi khana ba phang ba je na usu wairi khana ba dai ni sei khan ba je tarai tarai tarai tarai dam tom ba dam ta su pa hang thang da ba de ge ngasi di sei yam tang khan ge na ai na de ge mayam tadiri ba mayam ga tanin na ge na
1: ya ya ikaram ba film sei ta bining ba no habio
0: wang wang ba gi hi tanale di palin imana tanadu ru ya wi baran
1: hoy hoy hebam siam na sakpa le hau thabam siam sundar sharma na sering baduga hebam siam singh na serang bisai se hoy hoy yau jari si mayam pun na taminar sira
0: taminar je do matung sum gan tau ge jera ge do
1: hoy hoy
0: anjana na tarai to ngasi ji phang wa
1: hoy hoy
0: am hara ore yan no ngai re
1: yam no ngai jere koi so dong ga thengna jaba ma thengi chayol ama le ra ga muk tau biro usaruk ya biro muk thengna si
0: hoy hoy
1: asiti sei se khudol tam jari tabio

0: Hello.
1: Hello.
0: Hello, good afternoon, ladies. Ki thoram ni hai biu.
1: Good afternoon, madam. Madam, ai singja mai ni thoram ni kai dagi akoi jang gidi ta ko jai.
0: Hoi singja mai dagi binita akoi ki thoram da taram nok chari kam ba film sei ta mina sige.
1: Madam, ai ki thamoi pi ghe film dagi pusparani ga arbin na sami na ba. Fizol hong le ai ki pinchi ma chu sang ghe ai ki thamoi to bu da. Comment di wai gi. Mai ek or male ko adu to ni ai bam na seram bi ba sei du ta jage.
0: Hoi yam chum na so hai bi re yam phasa bi sei ni ato binita na mayam pothari ba nung thil sita pothari ba mayam gitamak bat mati yam khak tang ngang thopi doira
1: hoi madam yu pu man ai was hoi madam ai ba ka no di ta yam phasa na so pu di gen za mati yam tang khopi ra khuja ra ati
0: ba hoi sei sak pa dagi di ekhoi mayam pu na dumak ta re hai jari ba ko ado asom de gita ba so yam nung ai ganin khali mayam ta mi na sei
1: madam ai khuja ra mati
0: hoi hoi
1: ki chor hong le ai ki tun si ma cho shang khe ai ki thamoi lag la ba ta nan na ai ki nu chi thong jil ga thank you madam
0: yam bha sakre binita na yam phajana sungang thopi ra kre yam nu ngai jare
1: adadi ma yam
0: ta ne si hoi taram nok chari sei ta min na si
1: hoi thalap jare

0: Yaipe yumbal ki thoram ta biri pesimbu taram nokseri khurum jari. Ngasi gi yaipe yumbal ki thoram da tham jari. Alzheimer laina khangdoksi hariba hiram sigi matang da. District Mental Health Program Imphal West ki District Nodal Officer oinale biri bi Dr. Laishram Singhai lemaga unaduna saba wari watai. Unaduna wari sanajari bi loitongbam Ranjana. Thoram puthokpa thokchom renobala. Dr. Wahan Mamakta da Akashwani Imphal ki studio da taram nokseri khurum jari.
1: Thakachari thoram masibu tabir ba khwai buzo khurum jari.
0: Dr. September gi tangkuma to yesi koi gi World Alzheimer Day hai na koi malem sin ba thungna pangthok nari. Hairi ba thoram asi pangthok pa gi maram na karino adu ga hantak sahi gi oiba team leirga su adu su phungdo piyu loina loina na Alzheimer hairi ba laina makhal se karamba makhal gi laina no hai basi masu thoram tabiri pa singa phungdo piyu.
1: Yani thamjake han bamakta da Alzheimer disease hypisi karino hypisi han thamjake Alzheimer disease asi jahi hum phugi mathakta leiba hal singda lakpya ba brain gi disorder amani meamna kaugan bagi ana ba haina khangna ba dementia gi commonest form ne ado I khuina kaugan ba haiba matamda Alzheimer haiba term se jutai ani dementia haiba term se jutai kayum kan da chamam da ba aduna dementia hypisi karino se han thamjake ko dementia hypisi akoi myi begi neurod sinse progressive oina habedi ma mai lebe yadana neurodegeneration neurons in sing tharap na maram oira ga o helapa ana ba makhala ma di sidai na narba myoi adugi brain gi maroi ba function sing kaitha la ka doini khuda moina haijira ba da myoi ba adugi cognitive function ningsing bagi pangal wakal khantha bangam bagi thinking ability adigi learn to ba ano ba pot ama khang ba hai ba sing ba tam ba adigi wahi wata ma ngang ba sak ba adigi ama plan tawraga aisima tawge sima chatlaga sima phangani leidana khumba adi pesha nu sagi heksa pa pa hiram me am singa se tamna tamna kai thara ka doine ban ngang ba sakpa sima am sida so kai bla ka doine adna myoi pa amagi no mogi tawbom thobom ma thobom gam halakte adi yabda severe oi ba stage study masana chacha ba adi sa aising cha ba yot pa bongam de adi ki khong ha ba ma pa thobo pa boda mai gi control ngam da ba incontinence ayam ba na phamung da lae hai tare in stage study haluna nai ba myoi da tan tan imong manung ta su ya na chaw na jai thing pi ba na ba ma oi ga doini ma si dementia hai se ado dementia sing si gi marak ta khwai di kam noi ba se Alzheimer disease hai ba na ba sina oi ga ma hai tare koi cha da hum pho hum dra dementia na ba sing se yeng ma tam da Alzheimer disease na oi ra me hai tare ado na ani mak se koi kawan be na ba hai ga Alzheimer hai na si jin na ba swa wi dementia ga si na ba swa wi tobu tobu dementia gi di makhal Alzheimer ta pa atopa maram mayam ma su lady aso maina thamjage do hairi ba akhoi gi Alzheimer disease sai gi ai na haijage progressive way adi ma mai leiba ya de na hairi ba do to bo do ma mai leiba ya de hai tar ka su mai gi ngan na khangaur ga di ma gi ana ba si gi khongjel tap than ba gam ga dor gi ma di ana ba du gi quality of life adi gi mai imung manung gi burden di sukha ma kai de han dan ba gam ga dor ne ba adu moi jun da su ma si akhoi Alzheimer disease gi matang de awareness khang ba se wat pan na ni hai ga dra koi ki treatment gap jam chaw ba hai be di Alzheimer disease or dementia cha ma na ba kan 90% ab di laying dem ramad na koi ki dementia gi or Alzheimer disease ki awareness se pak tak ta na koi ki malem bo mada sandok na ba hai da na September tha ma pum sima world Alzheimer month na palan taw yi hiram kya gi campaign Alzheimer disease ki matang da sandok na ba support extend taw na ba hai da na adu ba September kun ga ma thoi asina koi na world Alzheimer day na palan taw e adak se hi gi maroi ba team amaga loinana lai ni palan taw gadori bani them dina hari se the earlier you know the more you can do a dementia diagnosis matter hai bani hai bani ngan na khangaur ga di ngan na taw biya ba me ama ma lokat biya ba lai ga doi ne ba adam tam cha na diagnosis se the ka lai hai ba si gi message se pi ba oina team se ga loinana wal Alzheimer day September gi tarikh kun ga ma thoi se dai da sin ba thung na ba koi pang thoka da observe thoka da ri
0: koi doctor na mamang da su tham bi ba matam da sahi hum phu si gi maya si da koi na kam noi na thing na ba du gu malai na ma khal ne ai na su tak bi re ada hal loi salak pa sahi hum phu se si bu su ra ga di Alzheimer se dum thing na ga dra du ga ahan hai ja bata re nupi oiro nupa oiro Alzheimer na ba gi sang se karam ba na hen ba ge ma si ma su khang ja ke
1: yani tham ja ke koi ma thak ta pan ja ke

0: Alzheimer disease hai bise
1: hal
0: oira kan de thing na ba na ba ni tobu tobu al khudimak Alzheimer na ni hai bi dil leite koi ki normal aging sinasu chahi yam salap matam da koi de khara ma khai kaugan ba la ka ni tobu tobu masi ki kaugan ba si a koi dementia gi la iba kaugan ba si ka khene aduna dementia ge hsd umbrella tamni ma symptom me ama ma pul lag la ka de ni masta di kaugan ba dana tana atopa aina mathak ta panjak hi ba koi brain gi ma thau sing da kai de en have do yaurakadwiniyaba aduna hanbu already nani have a similar later aduga chahi yam sala agadi Alzheimer na bagi risk se adum hengal e sahi humphu manga swai degi na ba hawe na study sing hai aduga chahi humphu manga degi di chahi manga hapsa lai khuding gi mai gi na ba ya bagi risk se double oi khale e aduga akoi na malem gi oni yeng matam da hawje hu sik se ahal khoi gi chahi humphu gi mathak ta lai ba miwe 55 million se dementia naram ga ni na panari ba india gi oi na yeng pa matam da so sai na bagi chang do sahi humphu gi mathak ta lai ba ahal sing gi chama da 7.4 Alzheimer na to dementia sin nai hai ba masi masing de yeng kan da 8.8 million hai ba de 88 lakhs me ya da dementia ge na ba se le ram ga ni na pan na ri ba aduga nu pa nu pi yeng ba matam da masi a khoi na study ya ba da nu pi sing da na he na na ga len hai masi ge maram sing su oi tham me sam na have da nu pi sing sin a pun si sang na hing ba adi ge nu pi ge pun si da khoi ge tang ka tang ka da yam na stress mental issue me am thing da ki ba aduga study sing sina hai nupi sing sina khoi gi marwen rural ga urban ga yeng ba matam da su rural area sina khara hena na gi chang wa nge hai rural area da lai ba nupi sing sa gi ma gi education gi manga formal education si ya matam ho da ba adi gi ana ba gi awareness wat ba khoi gi health ke awareness wat ba ma am si gi factor sing sina khoi nupi de hena ga le hai adi gi biological role yeng ba matam da su nupi gi hormone estrogen hai ba se yam na maruai ba neuroprotective oi hai ri ba ko na koi nupi sing se hi am salakpa thage konka ploi salakpa estrogen se handa ba matam da su sigum ba confusion ri kaugon ba sing se lai sima su masa ka ma oi be ya na hai ri nupi na he na ya ba gi maram se
1: aduga Alzheimer hai ri ba laina si gi magi warning sign gum ba leiraga di akoi na he na irai laina khang ba ya ba se kari kari lei ba gi masima su pung do pi
0: masi akwe Alzheimer disease se yam ngan na dum khangau ba yai mai gi imung manung sing sina mai gi early symptoms sing se khangau ba tara ga di ado mai stage stage ki matung ina mai gi layung sing zu khaji khaji khaji sum hapsala ka doi ni ado angan ba matam da akwe na theng na ga doi se nga sai gi kaugan ba se memory loss se memory se da ai se recently hoji hoji khang ki ba information hoji hoji ta ki ba pau bo da so hoji hoji khaina ki ba wa bo era ga so masi kaug ba ado na tana hangak ba hai tare koi normal aging ta su kaugan ba khara dilai ga doine ara normal aging gi kaugan ba sina ai khoina re stress tor ga hai ga laga ai si gi mawang de si torom ba ni samai to dana hin ta ma pi ra ga ning chang pa ngam me ba adu bu nga sa gi dementia gi kaugan ba sida di adu gum ba do ngam de hai tare memory loss ma ura ni memory loss na maram oi ra ga question tatan hang ba adi wari mo ta em sa ba matam da koi pot ki ma ming oi ro mi gi ma ming oi ro wa hai ma hai ge to ba kan da on the awab oi difficulty finding words ko dugum ba khaga sum thing da ka doini aduga disease na progression la inge magi toisha lakpa hena soksa lakpa se oi hai tare adi gi familiar taxing maktaba sam da chakum gi thabak poi ro office la moi ro my office ki thabak oi ro yam na hana toina phajana torom ba sing je ma se to bu da wan thole hai tare adi gi imung manung gi sel thum pa ba bu oi ro asi gum ba sing se adi gi anoba lairik ama pa ba da wan thopa paning da bane changba mai gi khang bhai ba sing gi ability to handra pana ma oi ra ka adu miles test a khoi na khang ho ga dui se na sa gi loss of track of time a khoi time gi awareness se ai se pung kam hora mani ai na sa si de thabok to bu de gi ho ji pok lak ba as mai na matam gi ho ki ba gi awareness se ma se ma ng hai ta re a list test a si kum ba sign and symptoms sing se khara ma kai thek na ga dui ni adi gi sometimes a khoi na khoi gi yam na familiar ba chat ki ba ma pham ga se
1: Israelena
0: kamu ze hek confused pa gumba adegi lap na uba port ka ze object ze koi na identify to ba hek warak pa posak se kai no kho no kai ze warak pa gumba adegi ka uba namara moira ka koi na pomang se ma misplaced to ro pa haitare asi gumba ze thing na ka doine haitare aduga loinena maigi mood change hese kana gumba khara ta khoi wakhat noi ta bo upya adu bo kana gumda maigi nai ka we have is so kem ta khang da pama emotion am ta feel ta da ba pe te na ching ba su theng ne adu bo miyo yama da le ba symptom se chamana na alzheimer or dementia na ba khudi ma ta loim chamana na lei ni habiti leite adu khena na adu ui haiza ta re adegi tamna tamna maigi decision making na ching ba se soi rak pa adu na maram ore imung manung gi acho pa thabak thor ma ma thop oi ro adi my opinion pibanga magtaba asikum basi thola adi masa matanda na sum avoid toropa isolate toropa singna thingne hai tare
1: koi aduga makata na doctor hariba ku ki leina ase mato kamdong oire ibano kari de oira pano masi masu khangjege
0: mastai ta koi na si maram se mana alzheimer ji thon bani haiba magti identify to puding amre to bodo maram maya mama na magi ohela pane na hairi ba masai da panbiya pase ngasai mamang di hon pase advancing is se hi hapsala pasina lakpa koi neurodegeneration adegi cells engi magi repair tongna bagi abilities sing handarakpa asina adegi magi genetic factor ge su role khara amale ose research to bomatam da gen ama ma identify to le sikum ba gen sing asi la agadi magi narakpa ya bagi chance wang khala e tare adegi lifestyle ge mari leina ba ada sikum ba lifestyle ge mari leina ba ana ba sing me ama ma leire adu kum ba na su hela pa ya na haide mase de yam na maruai ba koi ge panbe ha ba se bp control to bobatpa adigi sugar ki control to bobatpa id hypertension na ba adigi diabetes na ba myoi da so hena na ga le habis leire ba adigi lifestyle changes la pana mara moide na ko physical inactivity leng boro hantharakpa adu na mara moira ga la ko obesity sang noi bi gi chang heng la pa moide so adu na ra pe ave chance mo ange haidi ba adigi mo ko chin jak ta smoking mai ko ka hena season ba adi excessive alcohol use to ba nisha ka hena season ba moide so yam na na ga hari adegi either na khoi cholesterol ldl se wang pase so one of the narak pe ya bagi risk factor ne and hari adegi amo asai ina patja ki ba khoi pungdi wakhal ge na ba depression midlife khoi punsi ki middle stage life se da ya sang na khal noi ta bi na ba depression gu ma narak pas na so le ayeng da na e pungni wakhal noi ta ba se mai phajani kho che ne hadan me ang lo san na ra ga thami la yeng chanda na thamba mani matam sang na depression narak ba se so one of the factor oi ha ta de cook soap traumatic brain injury sinasudum tholak pe adige environment change hong ba lakpa me am sidik lakpa air pollution sinasu alzheimer tholak pe yabi maram oi hai complex we pesikum ba khoi ki lifestyle ki factor environmental factor mai ki jin ki factor me am se pulaga jahi am salak pa ka da alzheimer ji tholak pa ni na hai jage
1: hoi khoi ki alzheimer hai ba laina ase khoi genetic soi bra ma sima su khang jage
0: ai sai mathak ta genetic factor ki role dil lai bo single si ki jin sina alzheimer thon bani di hybriding amri to bodo bu bari leina ba jins mai ama ma ma jins mar fu gi matak ta identify to dun lei re se ko ba jins ase kai tharak pa si thek na ra ga di ma won da na rak pa gi sang se mu ang ba hai ta re to bodo bu ma na e ai gi mai pa da na ra ga di ai shun na ga ni hai ba si mak ti lei te hai ta re chances se 50-50% mai jins sin se thek na ra ga di adu ga kai gum ba khu gi lifestyle gi factors dai na ngan na khu ni section tharang la ho ra ba ade gi ma sai ma ta pan ki ba bp diabetes khoi sa sa jel wat pa khod ba si ma jem tam jana correct to na to hora ga di khoi gi kharam ma khai sa gi prevent to ba na ba je thing da han ba so ya ga duri ne na ai tham sa ge hadi hal da na re ai na ni have some lite adu to bu da bu risk se kharam ma khai di lai adu ba familial lo na khoi che hing an na ho ba sing se genetic ki role lai na ma si ki su prama di lai hai tare khoi imong mong da na ge sin se khang gan na ba che hi hum phu gi ma thak ta su na ra pa yau ba ya em le lo na pas mai na tham ja ge
1: oi adu ga khoi gi ng jik doctor na ma mang da sai bi ki ba da lai na si khoi gi ya ring khoi ngan na khang dok na ba gi da mak ta khoi awareness me ya ma su pi bi ri adu hai ri ba lai na sing ngan na khang ho ra ga di khoi cure to ba ngam ra ma si ma su khang ja ge
0: single factor se ma na thon ba haibasi laitaba namaram oiraga cure makti haibi yatra tobodapo akoi nanga sai pathak ta panjagi ba mai gi risk factor me amje khangaura ga di matam chana mai gi laing pathap se ha haura ga di ana abase khara makhai di cha ta 45% bo moin haidi ba researching na ana abasi delay to hon pathing da na lahan ba or khara makhai prevent to ba or la aga su ngane akoi gi laing pathap se sa tha hota ra ga di ana abase progressive ma mai lebe ya de hai ta ra ga su khara makhai ꯀꯩꯗꯤ ꯑꯅꯥꯕꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯦꯁꯟꯁꯦ ꯇꯞꯊꯍꯟꯕ ꯉꯝꯃꯦ ꯁꯤ ꯊꯝꯖꯒꯦ
1: ꯍꯣꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯁꯤ ꯅꯣꯡꯃ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯅꯣꯡꯃꯗꯤ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯑꯍꯜ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯑꯣꯏꯔꯛꯀꯗꯣꯔꯤꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯕ ꯉꯝꯕꯒꯤ ꯁꯛꯇꯤꯁꯤ ꯈꯤꯇꯪ ꯍꯟꯗꯔꯛꯑꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯏꯁꯥꯅ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯇꯧꯖꯕ ꯌꯥꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯦꯛꯁꯤꯟ ꯊꯧꯔꯥꯡ ꯍꯥꯏꯖꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯁꯤꯁꯨ ꯈꯤꯇꯪ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯄꯤꯌꯣ
0: ꯌꯥꯅꯤ ꯊꯝꯖꯒꯦ ꯃꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯈꯪꯖꯃꯤꯟꯅꯕꯗ ꯑꯅ ꯍꯥꯏꯖꯒꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀ꯭ꯋꯦꯁꯟꯁꯤꯒꯤ ꯑꯟꯁꯔꯗ ꯂꯥꯛꯇ꯭ꯔꯤꯉꯩꯗ ꯑꯩꯅ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯕꯁꯦ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯑꯦꯖꯤꯡ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯦꯁꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯁꯤꯗꯒꯤ ꯍꯧꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ

adi leita ba pot urak pa asna chingba behavioral issue tum ba cha ba kairak pa gi adi mood ta mai khang sau sau gun ba na chingba asing ba mya ma ma su le ba asing ba mya am gi su ma gi treatment je kona na cha to ni adi ya ma ru oi ba am na asa gi khang ba hai ba sing ba se wala na ma pham matam mi ba ma sa khang a oi do ni ado ya ma kaling ai oi moderate stage le di mya na kam ma do ni thing na alzheimer ana ba se wandering tendency ya ma le ba hai ba di imung da gi thokra ga hanjan mong khang da ba ada moye safety security gi su yam na so bu concern ne ba aduna akoi gi identify tong da ba even take pa da mang da khudang da sibi bani khang de so mai tong da na mai gi caretaker gi contact na ching ba half da na ba di kai gum ba yum de gi thokra ga hanjan mong khang da ga so kana gum ba thinga ba

0: tekna chingba haftana aidi kai gumba yumdegi thokra ga hanjang mang khangra ga sokna gumba thinga ba am
1: gear giver lady basing se si sina tawgada ba loina bigada ba gi mo ma tawdu su koi maruina khu gi laing pathap si gi manung da su hari ba imung manung gi miyoi singa du ma gi care giver sing si ga chogu thodang lai bani na koi na nungti gi loina ga da ba miyoi sing si gi ma gi mo ma taw se si gi matang da su ki tang phong du pi mo se kamai loina bigada gi habasi su
0: masia phasaba wahang ne akoi ana basta maram wa miwe se tapna tapna angang on silaka doine ma ki tobon thopa no mugi ma thonga ma ta ba
1: ning
0: bada khoi assisted kya kana agum miwe mugi ma tenga ma dum dhaka la ka doine ba badana khoi ki kwaidi nakna ba imung ma no ma gi ma chama su gi role sine bi am cha on la ka doise adi inner se
1: khoi na nung ti gi loina ga da ba miwe sing si gi ma gi mo ong ma ta se si gi ma tang da su ki tang phong do pi mo se kamai loina bi ga da gi habasi su
0: masia phase ba wahang ne akoi ana basta ma moyaga miwe se tapna tapna angang on silaka doine ma gi tobon thopa no ma gi ma thonga ma ta ba
1: ning
0: bada khoi assisted kya kana agum miwe ma gi ma tenga ma dum da ka la ka doine ba badana khoi ki kwaidi nakna ba imung ma no ma gi ma chama su gi role sine bi am cha on la ka doise adi gi nursing care pir toine ba adu mi pung khodi ma khoi tonga na health professional la man nek tana ma gi seba se ngai ngai di ngai sai pung ni wa khal charang na ba lai ngai di ana ba se su dum progression se thuzal le
1: ana ba hinzen ba ki san se hinzen ba
0: se hinzal e ana imung manung na nu sina cha la loi na bi ba matam cha na hidang lang tak pi cha bi ba adi gi ma gi no mu gi oi ba ma thau se cha ba thak ba loi na ma ma gi mateng changa ka doi ne ba adu phasa na nursing care to bi ba adi gi ma gi socially so active oi bam sem da kha oi ra ka doi ne social interaction se nga mo oi doi ne ba adu me am do understand to bi re ha ra ga khang da ba sing do koi tak pi ba tam bi ba ga loi na adi po chai se nga lingai stage ta di ma gi po chai se ma ming hai da na ko ta na taw ra ga ma gi cognitive stimulation p de na tambi ga doine hai tare adu chinda hai jira ga so yamna achoba
1: awaba ma de
0: family da thing da ga doine adu na treatment tawo matam da family gi burden si so address to was so yamna achoba role ama leyena thamja ge
1: hoy lo she lo poina koi gi mi pum khudi ma sida alzheimer hai ba leina si gi matang da koi gi doctor ama oina kari kari wapham sing thambining ba ge miyam de pibining ba pauje le raga supong do pio
0: tabiri ba khwai pumna mokta ina haija ga dori si alzheimer hari ba ana ba si khoina ngan na mai risk factor sing khangau ra ba ama di ngan na sign and symptoms sing je khangau ra ga di khui kharam ma khai di ana ba si tap thahan ba even kharam khai prevent to bo ngam ga dori ni an ma thak ta panja khi ba khoina sign and symptoms sing je agi imung manung da agi alaman sing ta thengna ra ga di ngan na akhoi expert ki mateng lobi ho ise thamse ge khoi national mental health program ge makha ta su district khuding ba ke khoi district mental health program unit hainal le je fazna nganna professional help lobi na ba lakpiu adige amana akhoi na sai risk factor sing su akhoi thamse kre akhoi dementia se dege ngak thok na gida makta mi pum khuding mang na khoi na ka biroi doi se khoi physically active oi na lai ba exercise to bi ba hatta mata regularly numit manga khai to program minimum 30 minutes te no mugi to bi physically active oi bina ba khona bi adegi akoi socially so active oina ba khona meaningful emotional connection thamna ba adegi mentally so active oina ba adi ano ano ba pot sing learn to ba creativity se akoi da hapset ba siku pa pillar me am sina akoi se nga sa gi dementia hai ba se degi khra ma khai di nga to pa ngam ga doine ba adi ngan na sa gi bp le ra ba diabetes le ra ba phajana control taw na pho na ba agi kok ta sok ta na pho na ba sina ching ba akoi ngan na sensory impairment le su ngan na laying thok bi hoba correct hobi hoba se me ap se taw ga di akhoi ngan na khang bi hor ga di ngan laying ha ga di asa imong manung da nat na ma gi ana was na phangi ba chai theng me ap je khram khai di akhoi han than ba ngam ga ni se tham ja ge
1: hoi yam nong ai je doctor koi gi ahlo se lak pa sing da yam na toine theng na ba alzheimer hair ba lena se sigi matang da haurak pa da matau kam dong na ma gi lena gi layong se utho pirak pa ge adu ga ngan na khang aura ga di koi na hair ba lena si koi ma pung ana kyor to bangam draga su kitang theng da halaga leina se de gi ngak thok na ba koi hot na ba yai loina loina na sa kholak pugi matungi na tonga tonga an behidak lang thak me ama ma ai koi puthorak tu na hairi ba leina se de gi ngak thok na ba yam na kan na hot na ri ha ba pham si su koi doctor na thambi re marik chu ma pham thambi ram ba gi dam doctor bo hai ni ga le tena thakar pa phong dok chari
0: khrom chari

0: 뭐예요? 아, 너 그냥 다 갚을 나 때문에 애니 밤에 하이도나 마락다게 눈가가 시험가 다 갚을도 더 한전인데.
1: 아두가 송교 이버가 클론다. 이거기 많이 보리 세네마 아세. 나시기 필메이킹다. 다시 인나 타와이 룩저바 나하싱기 쿠 장실라클바다. 나시다기나 저히타라기 마퉁기 콩쳇다 하이자바다리. 이거기 세네마 아세. 가름바 레벨다 그디 레이가니 하이나 칸비버기.
0: 시기세 어저께 어홍바 얌슬레. 나하싱자이다리고. 지 플럼글라인에다 범죄하면 암시 아카데미 라인에 딱 문제가시오 아야면은 수고 그만이 부르듯이 아도 많이 수다고 되고 범죄박이 좀 더욱 많았다니 아도 뭐 호직디 미암나 토에 따른 하면 아마 아이는 강보다 아이가 거의 거의 프랜차이즈 수가 이래서 시네마토그래피 탐무바 멀티미디어 탐무바 플럼메이킹 탐무바 미암라 이래 따른 인디아기 플럼 콜레스 스쿨 미암도 수 탐무바 거의 많이 부르듯이 미암 토에 아도 호직디 기회나 미암지 왜냐면 아이는 강보다 그래서 좀 지하다고 자기고 Pasalnya film mana di, am tetap utri, macam saya ko. Hoi, halaman macam layar itu nanti apa?
1: Nahasing
0: aja tarik ko. Aini kang bukara dah tolak dah apa? Yang layar. Dan saya ikhlas ni matung dah. Saya tarai utri ke suai tarik. Saya ikhlas matung dah. Awan bawang dia am lakukan ini. Aini semua ini kanci.
1: Aduh, kalau kau ini Manipur dah kagak nanti na. Northeast India dah so. Aku kau ini cinema lagi, babok se. Cing sinbangam gani, hai nanti kan biara. Aduh, kalau madu oihan ge, hai raga namu. Kari kari kadi, ahong bapurak pas. Matau tak gani, hai nanti kan biara.
0: Film hai bese, miam hekta ni yang biara. Jati ame hekta ni yang biar visual art makangne. And film is no language and no boundaries. Aku ini pasal universal ibu mungda. Over film ame nama gadi North India kagna tana. Malam pemuda aku ini film sih orang ber. Suatu nengam gani kanje. Kuda mene bung. Mayam nusu yang kagna re.
1: Yam na cuma wafam ni. Aduga aku ini bak cawar ba audience ame sagalak na belambi sida. Kuai degi he nama thau ta abis. Thoi ni he na afab technology season abisi oi bigatra. Magun nai bawari sing liba dunu oi gatra. Natre hairagana koi marketing and distribution da hena focus pi besena oigatra
0: singise ene sum kanjau da yo kalon da ko ai koina ahan ma da faja be script ama sangat pa khangdomi na usang script na demand da pro gima tungi na ano bo technology na chingma ma yam se mathau tara ku sui adu bu faju ji koina di ai koi se market yam na pick pa baje sule ja da ni na ai koina nam ga da ba story a khudong sa ga da ba script da hena priority pi bam sang hi na ina kanje a baje su chang chang da bi da technology ma yam ama season a drug su worldwide pumba success oi ba ya ba film yam lai Kandak tersu kariba kari obsession. Mari budget se 1 million ya okide. Aduga box office te 500 million abab taale. So apa-apa content, apa-apa script ama layar gadi koi je. Adu technology de base tau dabo semai thamsake. Aduga amana haju je koi mani puri film gue na hajab taale ko. Apa-apa film putok pada apa-apa critic su yang matok taale na kanje semu cuy semai jani.
1: Hoi, apa-apa mani puri cinema gi. Sakta mama sagat pada apa-apa theater singi matok taale hai bining bra. Natjaga ma panggil lagi ba koi OTT platform sing sina he na maru oi hai na khan bi bra. Natjaga hai raga na kuding makse adu mana natjat kado bani hai na khan bi bra kari hai bining.
0: Maru oi bagi di loyne mak adu mak oi. Tahu-tahu ahan mada koi fajabak content ahana mai onsin jani. Hoi, housing mani pura apa-apa theater mising yam daba yam tang na lebi sina ekoi da nuai daba mada adu mak oi heli. Aduga OTT platform sing sisu matam sida yamna maru oiba role ma sul lauri adaba ina haijaning bade akhoi hoje yamna sang thokpa films kara putona bona mina kise technology ki development la kwa sida film making su masige iru ina sala ba matam data hena sokhat po re khani haina lose maramaduna manipur de lai ba theater ma de stakeholder khuri ma masige iru ina sala ba matam data manipur film su samasa sigi lamjenda yau bangam gani haina khanje
1: yamna thoba matam da su soitana makki yau bangam ba soi shino makata zarak pada susilna tungi mirol amaki
0: Manipur samas asigi fajab masak asi ningti jana utpa amadi tungi miron sing da losing oi gada film khradi aina contribution to jaram gi khale khudam aina palla bada ozalan chari ma mi chami film asina ikoi da mata madu da karam ba manipur oi ram bage haibad me sin ulle asigum film asina ikoi da ikoi asi kana no karam karam na horok bage haibad me sin ulle
1: Hoi, yamna fazaba adugumba matama magi film ama khakni soidana magi so fazaba zaraba film kaya ama khudol tambangam bo ibiyu
2: ee babu pamjaba direction gi lam sida thawa yauzaba changsin ge khanjaba singda dadi susil gi kari wafam thambining bagi
0: howdan liban hasing sigi line sibu pamjaba sida ina hajening basa adam ojaguru me amna takli bajuni ko sigi line sida changge khallagedi career mo ina changbi ba ha ki me amna tongni haibagi na tabida passion na ma yawra changbi ba ad dedication ma yam thong tai discipline adagi am consistent oi ba si adam ma thamjari ha de si me amna dum su khangna lai wa phanga tani ko adu yamna su maru oi ba ma yamna toina haira ga adam sumaru oiba am khagni si thamjai
1: loshilak pakitan ja du su loshilak poina susulgi oina recent project ta huran huran hai basi mayamna nahasing na yamna pamna ba music videos amakak su oibi kre masigi matang du su kitan music video sigi tungda leiriba wari haiza batare ko masigi matang du su yare gadi share tau biram
0: hoi yam nuai ba hai gadi huran huran project se jesus ta ibani jo han project ne ma ga pun ba project ga to yam nuai ma cooperation am bi to martin ga pun ba ni su project ga doine to hana ko ina pul drama tungda mu pun ba martin ibani se se ka mai oi ki ga ma tam se sim tor ko im sim se ke se ji mi ju dek ta business thau ja ma na ing wa da no ma phon tor ra kan da social sim ni se am ko le se ji ta ga project au se ko se ra nam ta ta ying se ko se na ma da ta ra kan da se ji ing wa da he ta pu ga ing wa da se ji pam pam se am ko oi ge ba de ji tor je ko le se ha na kan da ta da me am se su sim ta oi martin da re kan camera cinematographer ja me am ji sim na pun na ra ra wai ta re thau ya na ta mu na ki project ma khang ne
1: yamna mai pak pa project ama khak soi bikre ado makha tarap patadi kari kari anoba upcoming projects kari library adugi matang da sokhitang haibiram
0: project se music se hajo pre production da library se ama kabira sukham magi se ama khak da ki last week se nam ga dai ne adu matung da diwali gi plan khak tau jari jis ma lai library di ha na gi thadau tri se ni hom jin dum lai ri ado anoba hai ga dis mai na khar lai tham jai
1: hoi yam thuna su miyam da khusina bangam boi biu aduga susil gi oinadi film gi direction pi bagi plan ga dilai biraba leira ga di madu gi matang da shu kitan share tau biram
0: film je ai sum mi video kar number sida miyam ne nu si bidena phawandum film approach ti yam lai ado ina kitang matam saji ina khanjara ra ta tham bane du bu sum koi nadi sumai lai bi ya ra dam ni na aina zo mulai ba 2027 je ai film di de wut dong no planning tau jai
1: hoi soi da namaki nga ma soi bi yo hai na khoi gi site te gi wis tau jari adu ga mayam da yam na thu na khudol tam bang ma soi bi yo
0: ngam jai
1: adu ga susil gi oina hoi haji khwai de gi recent project oi bi ri ba huran huran se ai khoi gi radio gi listener sing hai za bata re ma se da susil na khudol tam bi ramaga di ta bi ri ba sing sina soi da namaki pain ba phau bi ga ni hai na khan jai adu na huran huran hai ri ba music video asi ngasi gi khudong cha ba se lo ra kan da tha ba ya ba gi aya ba do susil na pi bi ramaga di yam na nungai jai ga ni hai na khan jai
0: akhoi goi na di akhoi na chamjari ba chai ji me amna pam na nusin ta bi do khane khoi na pam se bo aduna chai ji di nam ji matam da di nam ngi han adu matam da di chai ji akhoi goi jar ga so chai ji ne ro list or yo na mi ta ji di chai ji akhoi goi dra ni me am yo ai kha asa mai nai tham ja ke no me am pun ta bi ne
1: so hoi adu di hauzik me am da a j m di susmita ge pun ba khonjel da nong mai them sanje na sei ring ba bisning thau ja na sei rang ba huran huran hai ri ba manipuri album song ase khusi nazari me am pun tamina sih.

hausik amok fangjari ba SMS asena. Kakwada gi en tomba na tabirakbani tabining haduna kanbirakli ba si matamisay ni hamom na bagi konjel da laishram na ba na sayriang ba nungshira ba ay gitaway mga hayna sayho ba isayasini tabisi.

Kahanjari ba isa yasi galo na ngasi gida magtadi. Good evening Manipur ki thawram sandok chaba matang asa dalo shinjari. Thawram lo shin kiba sa da soy dana mag tabiri ba sing su birang soy dana sintha birang gani SMS amadi WhatsApp message lokat birak di hai na birang sintha biganu soy dana matang dadi SMS amadi WhatsApp message adom na tabi ning duna khan birak ba film amadi Manipuri matam isay lokat chaba ngambo oi jage ngasi gida magtadi tungan tungan ba mafam kaya dagi SMS tabira kiba WhatsApp message tabi raktuna thawram saruk yabiduna thawram mapung phahan bikiba amadi thawram masibu haubadagi loiba phauba tabiriba khwai phumnamapu adomgi anchor Romita Tongbramna amukka sohana thagat pafongdok chari matung tarakpada su adomna SMS amadi WhatsApp message ta tabining beisai khanbirau thawram saruk yabiu nungaina tabiu santok chari ba thawram mayamgini